0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Sa bugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show,
0: Mabuhay Makay Radio.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikahang sariling atin, dito lamang po sa Community Radio Makay 4CRM 107.5 FM. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na makakasama nyo ngayong gabi. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, ako ay masaya na kasama kita ngayong gabi. Kaya antabayanan nyo po ang mga awiting OPM or Original Filipino Music. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, ako po ay labis na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. At kami nagpapasalamat sa gabing ito. Sana po ay gabayan niyo kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Dahil kayo po ay kailangan namin sa aming buhay. At lahat-lahat po ay inaalay namin sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

At ang buwan naman po nating awit ay isang awit na i-dedicate natin kay Miss Mika Salandanan. Ito po ang awiting hinahanap-hanap kita.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Yan po ang hinahanap-hanap kita ng River Maya. Yan. Happy at blessed birthday sa ating pinakamamahal na si Mika May. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos na pinagkaloob ka niya sa aming buhay. Tunay kang isang napakagandang biyaya mula sa langit, anak. At lagi mong tatandaan na ikaw ay isang blessing na habang buhay kong ipagpapasalamat sa Diyos. Dalangin ko na patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Naway mapuno ang iyong puso ng pagmamahal, saya, kapayapaan at mabuting kalusugan at maraming biyaya. Sana matupad lahat ang iyong mga pangarap at panalangin ayon sa magandang plano ng Panginoon para sa iyo at kay Josh. I feel so blessed, Mix, na ikaw ang napili ni Bunso. Sheesh! Napakaangas! Happy birthday, Mix! God bless you more!
1: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tita Aubrey at Ate Lara
2: sa programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino sa 4CRM 107.5 FM.
0: Ayan ang ganda ng ID tag natin, ano, si Mika at si Josh. Napakamahiyain po niyang si Mika, pero nakapag-ID tag siya. And I'm so thankful for that. At ang susunod naman po nating awitin ay isang awitin na ating i-dedicate para sa isa sa ating mga regular listeners. Ito po ang mama ng ating birthday girl na si Ate Mirla Salandanan. At i-dedicate na rin natin to kay Asis Michelle Salandanan. Ito po ang awitin ni Miss Sharon Cuneta na pinang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.

Ate Merla, nahanap ko na rin yung version ni Sharon Goneta. Kasi last week yung kay Moira. At ang susunod naman po nating awitin ay isang awitin naman po na ating i-dedicate kay Mami, kay Lola ni Mika, na si Mami Mila Ortiz. Ito po ang awiting pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal. At kung shoutout natin si Mami, dapat pati si Daddy Edong. At si Kuya Ramon sa Landanan. Tuloy na po natin ang shoutout para kay Sis Michelle at kay Bro Don Duro, Maylin and Bessel Cabansi with Julian and Elijah, Monica and Marion. At pahabol shoutout at dedication po sa kantang ito ay para kay Ate Carmen, Ate Elsa, Ate Jane, Ate Vivian, Ate Edith, and Ate Adele Brown, Ate Vicky Ogilvy, Kuya Mar, at lahat po ng ating mga elders sa community. Pakinggan po natin ang all-time favorites na Gaano Ko Ikaw Kamahal. At syempre kay Sis Helen Grace Soriano and the Soriano family.

0: Mabuhay Makay, kayo po ay nakikinig sa Bayanihan Radyo Pilipino 107.5 FM.
1: Magandang gabi Makay, kayo po ay nakikinig sa Community Radio Makay 107.5.
2: Susunod po nga awitin ay Itim na Ulap ni Maki para kay Josh at kay Mika.

mga kababayan ko sa Mackay, Queensland, Australia. Ako po si Kichi Nadal at salamat po sa pakikinig sa 4CRM 107.5 FM sa programang Mabuhay Mackay Radio.

0: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tita Aubrey at Ate Lara
1: sa 4CRM 107.5 FM.
2: At ang sunod na kanta ay ang kanta ni Miss Lea Navarro para kay Ninya Altagasmin Balbin ng San Mateo, Rizal. Ito po ang pag-ibig kong ito.

0: Mabuhay Makay, kayo po ay nakikinig sa Bayanihan Radyo Pilipino, CRM 107.5 FM.
1: Hey, it's Carney Wilson from Wilson Phillips and you're listening to 4CRM.
2: At para po sa ating sagip kalikasan tip for the night, sa ating Mabuhay Makay Radio ay magtanim tayo ngayon para mayaanihin ang kalikasan bukas. Alam nyo ba na kahit isang maliit na halaman sa ating bakuran o balcony ay malaking tulong na sa kalikasan? Ang mga halaman ay sumisipsip ng carbon dioxide. Nagbibigay ng oxygen, nakakatulong sa ating paligid. At nagbibigay ng tirahan at pagkain sa ating mga ibon at insekto. Kaya kung may bakanteng space tayo sa bahay, ay magtanim po tayo. Hindi kailangang malaki ang garden. Kahit isang paso, isang halaman, isang puno. Malaking ambag na ito sa ating environment. At kung maaari, magtanim din tayo ng herbs at gulay tulad ng sili, kamatis, kangkong, talbos ng kamote, spring onions at basil. Bukod sa makakatulong tayo sa kalikasan, ay may fresh produce pa tayo sa ating mga bahay. Tandaan po natin, ang pagtatanim ay hindi lang para sa atin. Ito ay investment para sa future generation. Ito po si Tita Aubrey. At ito ang ating sagip kalikasan tip for the night. Magtanim ngayon, alagaan ang kalikasan at mag-iwan ng mas lunti ang mundo para sa ating mga anak at mga apo. At para po sa ating news update ay may mga baha sa Pilipinas. Patuloy ang malalakas na pag-ulan dahil sa habagat na nagdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at nearby provinces. Libu-libu residente ang kinailangang lumikas. Patuloy ang paalala sa lahat na mag-ingat at manatiling updated sa weather advisories. Para sa balitang pampalakasan o sports news, sa tennis, nagtapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Natalo si Alex sa fourth round kontra sa world number 14 na si Belinda Bencic, 6-4, 6-0. Gayunpaman, malaking tagumpay pa rin ang kampanya ni Alex matapos niyang makuha ang kanyang kauna-unahang WTA Tour Single Championship sa Washington, D.C. noong nakaraang linggo, isang makasaysayang panalo para sa Pilipinas. Ngayon nakatakda namang sumabak si Alex sa Cincinnati Open kung saan siya ay seeded number 17. Mabuhay ka Alex Ayala. Patuloy kang magbigay ng inspirasyon at karangalan sa ating mga Pilipino. At yan nga ating Mabuhay Makay Radio Sports Update. Our next song is in OPM English and this will be lovingly dedicated to our non-Filipino listeners. And we will start it off with the Bushman's Bakery, headed by Mr. David McCann, Chefs Gavin, Kevin, Nathan, Anthony, Mitch, Chris, Thomas, Douglas, Liam, Manny, John and Lizelle, and Leia and Mar. And special shout out to Bro Jobert Manalad of Mount Isa. And special shout out to the Librero family, Altobar family, Bartlem family, Torres family, Powell family, Reyes family, Labastida family, Santiago family of Logan, Alejo family of Gold Coast. Special hello to Miss Tasha Finick, Dr. Bill and Miss Julie Boyd, Henry and Vicky Lago, Miss Didri and Mr. Brett, April and George Christensen, Raylene and Andrew Wilcox, Julian and Frank Gilbert, and the Mafasi officers, Ate Vivian, Ate Vicky, and Paul, and all the Filipino men who are listening to our radio program with their Filipina wives. Thank you for listening and supporting the show. And also Mayor Greg and Miss Annette Williamson, and Father Raju, and Mr. Greg Bell, and Sharon Bell. Same goes to Nina Altagasmin, and the Sulit family, Greg and Sandy, Colin, Spencer of the Italian Show, and his Filipina wife. The song is from Ben and Ben, entitled Leaves, and Season's Greetings, Mike.

Para naman po sa ating sports news, congratulations pa rin sa ating Pride of the Philippines na si Miss Alex Ayala. Matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo sa Mubadala DC Open, kung saan tinalo niya sa finals ang world number 1 seed na si Jessica Pegula, nagpatuloy si Alex sa kanyang kampanya sa Toronto Open. Bagamat natapos ang kanyang Toronto campaign, matapos siyang matalo kay Belinda Bencic sa round of 16, malaking achievement po pa rin ang pinakita ng ating batang tennis star. Congratulations, Alex. Patuloy mong ipakita sa mundo ang galing at puso ng isang Pilipino. We are very proud. Nais ko po palang magbigay ng reminder sa mga taga-Pilipinas na mag-ingat po tayo sa mga baha. Yan, kami po sa Mabuhay Makay Radio ay nagdadasal sa inyong safety. At sa pagtatapos po ng programa, ito po si Tita Aubrey. Kasama sa programa ay si DJ Mayor, Papa Joe, Ate Lara, Kuya Olaf, Atis Pamatitlog, Kuya Josh and Kuya Jason at si Ali na nagsasabing maraming salamat po. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation. Sana po ay magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito lamang po sa 4CRM Community Radio Makay 107.5 FM. At iiwanan po namin kayo ng isang awitin mula sa mayonnaise na pinamagatang Jopay. At hanggang sa muli po, mabuhay Makay!